Chang-rang jitarang ngengu cigu xe na. Chang-rang na nido rongjin cha ngoni cha yayan la. Dia la qibara cha sochu cito mi bi. Ngengu cito chajar hachong kaal che. Chang-rang qibe tu se mumun dusa la mundo wa tong gatien ruo gu na katong jao gu. Chang-rang cha ngengu cito zuwa na. Jai na jian da lao pa zomra trwa su rongji cha zonda la tonong cigu. Chang-rang nido na kao jai ne qin ruwa yan ba tong. Yina yung, nipi rongka kacha tong nacha so la lapa riji ngupo yin la tupra zeze. Dela wong bazu te sepe ma yin cha dela turi ce na chanrang nidung guo se. Dera ting, che zome no daze cha lapa zomra zuji, lache zoma la lapa ca gu. Lapi olam cha satya la ruti ceji, nyata lapa zomra zugu. Nipa na nadi jopa wong lo lawe gu se, katan jate ma yinba la chanrang mungo wa zigu. Sumba na kumbe no kao sabba jiwa tonon tse de jen to gyekan tse gu, nga so yon lipra tse gu. Yiba na zatong ka ti ne nangyo nyongwen seri sawa tong, cho jia pyeshen sun du bi seri ting de ngo tse tong sato ka rai mungbo sa gu. Tele yin chikuro mungbo tong gu. Nga na lupang yondara tse pa tong, lawa jeto tong jeso la tongjir tonon tse gu. Chupa na chanrong hengu jo gu. Chang-ra na ni jimu xe mian bi, tia la zhao mu gu. Rongye tong yong na, chang-me la chang-ra pu ji, gongde ta mi mtien para tutu ta mingong la song ni, mingchu tse na zhao chi njang la wa yin mi. Gongde ta mi mtien para tutu ta mingong la song ni, mingchu tse na zhao chi njang la wa yin.

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zonggu.
1: Detang guna seishwe ji banglang ma noa xi gu. Seishwe ji langdur ma hina nga chui lingqin xuen tang.
2: Xiangla qiangrang jitrang kengu ji bi gora mo zhi xie xie na.
3: Jai na nyan jian jia zatang la donong za gu, zatang lutin gu kete chena un, lu jia ningu nupa jie tur tong to. Nang zi nang jia wa rai ting zha na, lupang detong la xian ta ni de, njiji ma la ka, zi le nyong pa tong, lutin ka nidong gu pe nupa jie yin ta jir ni, qiangrang jia nidong gu se. Te we zatang lutin gu ting gu de, gong zhi tong, nga cha, ci yo, di er jia, cho jie pie shen su su, lu zang su zi jia rai na zu ting pa tong, Tsoche pishan su sindu pi seray mongta tinggu. Zatang lutin gu tinggu patung, mongza mongtang zi morang. Tele yin cha mongpo tang na zung. Nipa na ronglo la zongda wo cho la tongtong ca gu. Ronglo la zongda zi ni qiangrang hengu zi to. Qiangrang jia nido di, lo bi nido ye bi nguzi gongrang la ri tuk zi ji. Yong jira rongye jia naka la ri ni ngu qin jia wang xe ri. Tewe jimbar lo par zongma zi ji na xian da ka ji. Nang jian yong lao ba dong, mei, na, ka la re te ma zi na zong. De le yin, lao ba zhe ge, nda zi guan le yong ne yong da zong ma zhe gu. Ta tang ci rol dan zhuo kao ka tang jia gu, ka tang jie ni de za wa ni ngu mu te na wong. Ka tang jie ba de ni de ping qian la ngu wa jie nyang de dong yu, zi to zong bo che jie jie yin.
4: De tang de na. Tsumin si shu bu, tsumin si shu, de tang ka la yong.
1: Lui sin di na, duen dang di xin yi. Duen dang di xin, lui sin di lin zhong.

Sumba na, luzala gyongda la tongtong tsa gu. Luzala gyongda la jiba yung tongtong tsa gu de, biar na, chang chang dan ruwa tong, gyoba, rungko lan ruwa, gong la gyoba. Tenje drazala gyongwa su tse na, luto jezong dan jir ne, nidong gu be nupa jeting da tongto. Ya na, nga su lipo la jiba la tongtong tsa gu. Nga su lipo tong, nindong changpa xe luba di, tikara luja ningu nuhyo jezong da tongto. Dewe zangala gong xe yan rang, wu chang xe zhe ji, Tsang yuwa ni nga lu suwa tong, nindong tsangpa xe lu na lu tuk jie to. Nga ba na, kao jiwa la tong tong tsa gu. Chang rang jia nidou tia na, kao jie ni pingsan lang gu we nidou jia yin ba tong. Lao bara ta kao tia na, jia mato bi kwa yo wu nguo la wi. Nga zu jimba ra kongbu guo tong, tra wan tse ni kao jie rin jo gu. Jindin cha zangal besa di, rao yin na kao jia su ni su kete tsa gu la, mumong tsu sa la tia na ma su na zong. Tawna Changrangja Ngumi Jaba La Tonong Tsa Gu. Lo Lian Tong Luto Xinbe Mi, Tawwe Rongxin Cha Ni Yebe Mi Ba. Minchu Ma Na, Dawa Tawne Sangpar Cha Zipa Cha La, Lo Jian Ta Changrangji Ngumi Jo Na Zong. Ngumi Jo Ne Dazi Zanggu Ji, Dazi Ningu Nupa Ten Ne, Changrangja Nidu Ngu Toba Yen. Nda La Tsumara Sahi Guba Xe Na, Changrangja Ngumi De Tan Che Jaba Zangji, Nang Yung Kuo Chiba Xe Membra, Lo Jian Ta Jaguba Yen.

yil tsa da yungde, taa loro tambo, taa loro nyenpa te tsula, taa jo mo tre chi teke ngoma ngoma taa tapsa aang tambo le, taa xiong khen che, ge ghen, ghen pa teke, taa nyanyo ngui po tmana le, taa lana shi taa xin te nga sen no lo ngomi kwa ya mo tsula nyo. Taa lapar taa loro trukpa no le yungde, loro trukpa tri yungde, lo tsai maa tri yungde, taa ngwa tsuke, tambo che sana meng tsa yue pa tenri chindro gore, teni di chi kola che sana taa che zir ko san chi pa tsangro, teni le xe taa tampe, teni zong yik teke gomba tenri chindro gore, taa nyo gudol hosik juro no lang, taa ngal kanga tri yungde rana, ngal kanga ka tri yungde sana.

0: 三个多不能吧？今天个北京龙天年轻来看，看给龙天姐，我等一几笔，学了些别的真相，咱得押金。来今天张正根和我老张协助当，谢谢亲哥能给江总评出来就是。将来看给龙天姐这里些笔，来请引导深入，答应么？
1: Düser Sanjur
2: Düser Sanjura
3: Singena bazo Hyamla lodo ni Düsa Sanjur nyendu khojien nyedu JC Shijap Kanka Jönli Chondu to de kon shiso mangu dodam suyigla zochu jachu korje JC Shijap Kanka tembi khazin la to yep shede jön cham shwa tong so yi de no de kon shiso mangu je nyban nebe gangli shiba tong lemba tong beshu chakon jachir tong wa lamlu je chapja chero tong wa Todam hebkyu penje kero tongwa ji shede, zhongmin namang rong yin je de kong ge gwe ko kong gwe ba kaza tuan yu ba zhe. Nidu, je ke pijur oyun leng kong ge du mar ge chi cundu ni gong zo shede, lo doi je pijur du bab da chep cundu tong, xinda dun bi san jur rimra cundu cundi. Ding gab je ban jur du bab je jik jur chun tong se tuan shede, dalu cundu rong ja je ban jur gu ni sabi shozu tong, zhob cha le bi shozu pijin rou yi namba ngun yu ba da she yu ba zhe. Sargui bi shesi jingni, Jacob Le Kong Shaui Todam Chu ni shedo shibara. Jacob Le Kong Shaui Todam Chu tong, Jacob Pijur Olin je nyechar nyamji to. Nga juengi jingga, Shibi Le Kong je nyeju junchong tong, Tenju nyong tong ka leke juge padrim shede. Shibi Le Kong je tenzi tokyo ngunjur topju tong. Tungkong junchong lekdo pechwe shajuro kwedik tongjo. Jongchwe je tuen shedong, Chowa shedong gangjo chawa shaju je shou sumji teni, Nga juengi ringga shibi le kongja nöju zhengchong tong, tenju nyong tong ka le dung kwezi shendu. Shenda dunbi ci sumchi nini zong, nga ri tong pe uju loda tadi legi ye xiebhir nyamsu lega korim dimbi ngon pehin yu bari. Nga ri tredi lega nye tong nyekulu shenda juengi barjun sini, korjuk xie chun legi logdin gulam shei ring cila, tongmi jikdong dukja jachu chagu sinchi yu. Legi korjuk xie de lo duk song chun. Kui kong je, lo tong ganga si ni tansam sakui je banjur gong pi tong, mang cho le ju, shizu tenlin je je te dekshu nun ten top yu ba ri. Dari je hebhir nyamsu le dun, shinda ji pi ci junyi ni para jun tu ju yin ba tong. Sho yong ni santu lo kyu di ki korjuk si tu tong, lo di juan cha siwi nun para hebhir top ju re. Dengab, zhao tong sen wei zha yi pe chun pe shu, jamang banjur ri chiwa ju cha gor chab yu ba ri. Zhao Dong Chen Dong, Zhao Chi Chen Wei Zha Ne, Durab Sabi Chen Dong Zhawi, Gai Chi Zhubja Xi Re La, Zhu Zhun Dobchi Jekab Dong, Zhawa Dobchi Jekab, Zhongzin Zhongguo Ji Zhunbi Mengji Xi Chong Re. Nyamzhi Jie Cho Nzhuri Dong, Hingli Zanzu Soji Chenpa Dong, Rik Chen Le Zhuwi Nyamli Xeba Ju, Shoudu Chue Xiong Dong, Chen Rik Dong Tunbi Chue Xiong Dong Sardu, Zhongzin La Tsa Soji Xetab La Deni, De Tong Ge Semgi La Tar Xede, Zamling Ge Zhuri Mala Juntu Gongpi Yongjur Gui De Dong Gui Bi Mbu Gui Xendo. Ari Dutsu Tsi Jingni, Ari Sinjik Talangpo Yi, Njelam Nyanjur Ju, Zomi Bini, Yiran Dong Dimi Uyhyar Jekab Je, Ngansur Pagwe Tata, Negab Chamjo Shegwe Bi Rwa Tuan Yue Bi Jochen Na, Sho Nyebu Jutun Rumgir Mepa Jikchung Xiong Yue Bari. Nga Yiran La Dongde Dongsam Jojur Mutun Shewe Chong, Cha Chen Na Gangjo Jutun Jotoba Sheju Degin He Jue Bari. Sargui Bi Shetse Jingni, Zhongguo Jekab Jianglam Choba Chengyu Gongsi Ni Hedo Shibar Yin Na, Yardui Je Jianglam Shinjin Shinda Dunbi Tse Jingni Ni Sumchi Sochi Ni Bar, Chuan Zhuba Mading Dongshir Yatsa Sum Ni Sinyu Bari. Rongyong Tungkong Bu Dong, Jekab Naza Ju, Zhongguo Chodun Nyendo Ju, Cholo Hingjin Mamang Siyong Je Je Shetse Jingni, Hongyan Lingchen Jekab Rinbi, Rongyong Songshu Kui Je Dodam Shetab Hebar Badin Sheba Dong. Dodam shetab dar yin na, rangja je Hongyan Lingchen Jekab Rinbi Rangyong Songshob Kuido Juntin Gorsung Lamluk Zongni. Ri ka ga timga bishu la tim dar hebhir taju shajin ba ri. Nyetong nyek zadu lu, Zhungu Pejong je Himalaya gawi jechi yonglam gangkor tazin dendur gab dunbi dendur shetse nyi nyi nying chorong gozu ba tong. Shibi jechi yonglam gangkor je rinba nyi ca ki ga zesun dendur yinbi ngay ni. Rindu no, Jacob Shinong ge Cho Tse Towi Rindu Roka Gyobje Tong, Rindu Ba Jia La Hyo Yu Ba Ri. Du Cham Tongpun Rindu De, Ning Chani Chaksum Tso Yin Zijung Kui Je, Shiba Chong Par Yin Hing. Lam Tse Shibur, Shili Jia Tong Nik Tse Gu Tong Ca Nga Yu Ba Ri. Du Cham Tongpun Rindu Yuk De Je, Shaga Chubi Zego Chaksum Tso Yi Je Gawi Chokar Tso Hing. Du Cham Tongpun Rindu Chi Kong Ge Ang Sum La Shaga Tong, Zhonghua Chimi Pujung Ge Mek Gerji Ngun Tung Rindu Yuk Bar Du Tong Mar Bo. ཁེ ཕེ ཇོང མ གེར ཅེ ངན ཐན ཅན ཁུ པར ཏུ ཐུང ཀར བོ མ གེར ཅེ ཀར དང ངན ཐན ཅན ཁུ པར ཏུ ཐུང ཇང གོ མ གེར ཅེ ཤེ ཡུ ཏུམ ཅེ ངན ཐན ཅེ ཁུ པར ཏུ ཐུང སེར བོ ཅེ ཅེ པར རེ དུན སམ དོང བེ རན དུར ཇུག ཅེ བེ རན ཡུ རོ ཁ ཁ གེ ཆེ མར ངེ སོ ཅེ བེ དུན སམ ཉེ བེ རན དུར ཅེ ཏ ཅེ ཤེ ཁེ ཡུ པར རེ སེང གན བ ཚོ དརང ཁ དུས སང ཅུ ཁུ ཚར ད ཚོ མ དེ མོ
0: Nansa guli chanjishara, sakur tsijira lūdīn jū.
2: Dūyī lāndur sātunba, gāna tsijia lūtū jū.
0: Bēcī lūtū.
2: Bēcī lūtū rūchī.
4: Sīngkīna bācū gōng kāmzā, tātā nē bēcī lūngchā nīntē lē kōng, kāngkī lūngchā jē būjī lūtū kīchū tū sūrī. Xiāmla bū rāngjō jō mēcī kā nābrai kācī xiemjō sūwē zōmrē nāwī būjī lūtū lā yē zōnī. Bū mētā lū dāwā chukbī dābhī tā zākā cībjō kō ngōtun dōdū jē xiōrī lōmsā xirāngāni.
5: Rē rē, dīngkā wī yā tā rā yē tīng bā yukār kio tē jē nyāwā yāngō ngōyān rō gā tī chēm jā tī dīng rīng hīmō xiādā chī wā cī dīng tō rīng dā gā ngā chā sōm nī rāng tī wū tō kia tō pē cī bā chī wī gāng sī wōng xīng tōng gō mā mī yā lōng zāng bō sō xie chū jī bī dīng gō sīng kio lō lā yī zā xī bā tāng yō tā lā tī nī sī sēr ngōyān gō gī ngā tū chā rī lī gā zām nī xī gui zā khuān gā Da dano li nala, dani ci dun ka torang da ka nga cha samni rang di wu tau zon da peda zhuba ka wu tongo tsuhin ka. Dani da chanra yu xing se nala, kya to pe ju zin nala to ca wa qi ron zho ju to gang sui wong ju. Di xing dung goma di yi nala rem yi min ju to. Ya long zang po su, xie ju ji bi dung go tsu zi kwe xing ka. Ani ni da qiu lo la yi za zho ju to. Ani yu ta la di na, si se nguan gu ka ta zha zhu di yi to. Nga do ka zha zhu le ka di yi tan ji nala ta zani ya bo zho gre zi kwen ka.
4: Dani ci jo nga nala yu ji nga cha ye ni. Nima gati chayam tu sung, dabdaan jam. Raang di tsi jo nga ne si di tsi jubge sima par bontong siang. Tsi jubde che nga cha jayi ne tsi jubji che nga cha nyi par nima na. Tsi nye som nidu doji nga cha jayi ne ya thami rangka say. Cha chimbab, cho yong ji, demdra say pa. Man thuy ni chulo ngongo ta sesan kukwe sha tablan bi gu. Ui zang so hing rong maang che wara wongkor ya jay tong du say. Sha jay mong du lo. Bu na gondro mimpi tuyung ko chow. Nga gu sang. Senpo sang ni lor nye xe jo, lo zo ni do. Ha chi xe du. Nubzang tsam su tom minri, nukye cham dan rao la ne, ye lam no. Ulo tripi, tsi nipi chi, la mi, jie la daan de na, jie sebra tsi chukye ni nyekhpar hen de na. Dripto ma kar suwa tong hen, ya lo ngo kar tani jin, so zang lo nam ngu su ya, shuab yi samar towe top, zi ta tri jing ku dao.
5: Zizi.
4: Tini ta peda, tukpa gitsi pa chio nga nala yu jing acha yin nima, cham te ka chik cham song ki dao. Tini dabdan jam zol chan song na dabdan jam ri dao, peda tukpa gitsi pa chio nga, ni peda dimpa gitsi pa chio yi sama ki pala, pomtao ti shokana ki desi na shangal ki dao. Tini ci jubde che nga cha jayin, ci jubji che nga cha nyi pala, nina ki dao. Tini ci nye som nye di droji nga cha jayin, ya tami rangan sen, ya tama giranga ta sen ki dao.
5: Zizi.
4: Kab ti du yi ti, ta cha pa chimbo pa ju tu cho yong je ji di ri zi dao.
5: Zizi. Shilan daan de, jungwa, mechu lung somche kanshi jiwi, yo shira nangko chi yang chechun pa cinri. Shira ci somni, mingmar jukar nami dingni bi, wishu su toba li dangba ma. Ci juyi ni, basan jukar chui dingni rin, khalu ju do si ju lo da ma. Ci nyeni ni, mingmar jukar guo ding nyongri chi chui bi, wishu su rangshung nui ser to. Ci nye du ni, basan jia dun su ro bianba ni bi, du der chalung to ser goba ma zi kuenka. Shila beda dukba da yin na la da, mechu lung song ka kanshi chi sa li do, yo shi li na da, nangko chi yang chechun pa cin rin zon da, ba cin gu ni xe yin ba cin rin zari yo xing ga. Shira ci son ni mi ma ju gar, nami ding ni bi, wi shu su taba li tangba maang zi kuen ga, da wi zang xiong da yin ha xin na la da, tab ju do dang ji xin na la, dang ju mo re zin ga. Dani ci nye ni, go li yin na la da, wi shu su rang xiong nue ci la do zi kuen ga. Dani beda dukba ka xin ba ci go li xiu yin na la, ci ba, jie, song, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeh ni, nyeh zhu, nyeh dun, nyeh ge, san ju jiji go la yin zi kuen ge. Da gong li nang ni ge beda zhuba ge da xin do di xio zar go, xiam la dren ge zaka ci jo go la ngu zhi xio na.
4: Dini da dren ki zaka ci bjo xio na, dren na bu me da lu dawa zhukbui ci pa nyeh tamba, jie da jie bu ci som, riza dawa, gama chung tu, nyung chung me ech, chui chi dun xin, jio wa zang bo, pom tong xia an da ha chi xia tu, dren nam go na jie nam go ri. Nga ru chuzu go tang, shiru chuzu yipa ni la du su tun sang kail, sang ni pui su nyeh jie, zang mung mar, nyung chung me ech. Nāng nī pūyōs nyēk nī, zā hlāk bā, nyōng chū chū nī, yī nī pūyōs nyēk sōm, zā pūb, nyōng chū lō nī, tēn dī pūjī lō tō kio tsēr.

0: lhasa ndini era vitsong lhasa la leni nungo mungbo chino la tindrigo da chi rongu tindrin jeya tong ane tindrigo kola kawa mungbo tindini ta tindrigo ta jinze siya di kaya chenpuri song aga tindri chi song lo tangpo chi nye song la ta tindri nye di tsong ba ta nganzu jindi ta rimo tsamchu chi se di ta bena hajan uga ta chonyo muri chi la tsong ba yena ta jitse tsamchu se di hal chong uga ta chi chubo dong ta bena nganzu gonde ka uga ta chi kusong tu di yena choku rimo di tri ane tangku jitse yena choku ta nganzu pe yena hajan uga tani di bati tindri chiri ta nge ma uga jija tindri uga la si ta duru mongbo nolo la tindri chi di ta yena yong di nolo misa uga zuwa di nenga chi karindu se na ta jitse tsamchu se ya di ta ngobo rong ji chi zori pi nolo pe cha se na zo zo yinbi uga haji chango rentang do trebi uga tindri chi rindu ta yena la di gu jo lo uga rini yong na gewi si nying chi uga ta pe tri chi di nari la si gu juro ni nari ta pe cha cha bai na pono pota la u ta u ji jang bai na longo tong cha gu kwa ni tanda paru de la ta nien di bi gu nga tsu njiya tu bi gu kawa dindri re ta ni yina yong ko di di danga kandra chi gu ani ndo su xiong yo ba ani de la ta nga tsu yene zu me rini ta ngo me rini se gu
1: gu
0: dindri gu la si kandra zi gu xiong yo me di nga tsu tong ma tu ba chi re de la nga tsu yong ta chi ngo me rini se na chuku zu me rini se na chuku dindri chi yindi ta di dindri gu mana chi so chong she tu ba yena maung ba tarong mantasa la tando ta lo nyingja songja zila tando di jinzin di gu ta gengen chi gu lhoma lhoma gu lhoma dindri chi junru gu rwa dindri yindi ane ta genzi chenpo jindu gu sanya ane ta rong gu mu chen di nong lo ta tanga tri di nga zu kalang kan song zi gu ta ta yungbo ra wu chi yu ba yena di chola ma chi ma shi tu su soma ru ru shi di lo cha di lan ru song chi tu kong tu shi lo cha gu ru zu chen ri ta lo ngu tru di nzi la dini zu chen shi ane jine ta nga zu tang ku yu chi
1: 当你学生可以的被做看到几把从此用手做把你就穿但是做的人可懂不干净的努秀那几可以的他们不及格的他的这个送开始的这些类似的老那你呢就让你呢我做了这些那什么个那些做这些那你的就了个这些小路不能成别提的呢不要当这些个逻辑
0: yonā ngā zhū tā jī mīrī shindā gā ngā jīcē lō jī lā sō bā tū sū sō mā yīzū lā sō bā tū sū sō mā ngā zhū lō chā nō lō tā tīng hē lā yō tī pī gā tā pī tī xie tōng xie xin bā tī nī jī rī lā
1: lā sō
0: tī jī xī ngō sī tā gō tā rī tā lō mā chī mē yōng chō tā wū jī nā tā kōng chōng tī nē ā rōng gō pā mē gā gā chīng tā nē rōng gō chōng tī nē gā gā gā gā chīng tī nī jī tē kōng tōng bō gō tā mī sē gā tā kōng rōng gō tū sī sōng bō tā arsukū rōngu tā guā lōng yā pō tīndrī jītē ngā nī tēn tōng pō nī tō jōng ngā lā tō rō wā tīndrī jītē ngā nī lō mā jī gā ngā nē tō nē gā tā tsē tēng tā lō nī shē bī gā tīndrī gā nāmbā jī tēng tō gā tō tīndrī yīndi tā ngā sō ngī mā gā mō jī gā kō nā tā mēn tū tē tā rōngu tā jī bē sāng mē bā jī tū kōng tū jī rōngu shī sē tsāng mā nī pā rā tā jī lō bī gā nāmbā rōng shā chū gā rīng tī lā tā lō nī shī tāndā pā rō tī lā ane ndri gu yon ta bena dhari ngosu ka ta konon lo thong thong ya gawa dhindri dhinyak dhindri chi chong mri
1: ta
0: chi ki chanin chong chok song lo dhindri rang kong tu tangpo ta lo ma chunga mo yi yon nanda men na yon chuk dhindri chi ka ta tangpo gu lo ngu song dhino la pe kale khabu dhwa kong nopa zu ta chi na lo u tsi rin nyi na ma ung ba ta tangan di tri ni la shi dhindri chi rin yin rinpo dhindri la lo nyi shi ni ma ung ba kashu di thong kum dhwa la ta yi na lo song zu ki ji la ane tsome ga ta rimo seya di ngan zu jiga rinne zori pi ga ta rinne kaya chenpo inba ane la shi di tenne rongan tsua ane rongan maungba ga ta ji gewi shu ga siyawa sa guna ta siyawa yapo ji inbi ga tsomen tong tsa di ane longa song ji la ta tsoma tenpo chani ngon ju yo ba ga tenri ji ga pang

0: Chobo chenchon cha, darang ka nga da mi jasi bina si lin chen no, nga ka lo chon chobo chomo yo da lan dan je chwa na, rong je ka ni nga hiu zhe dambu da gandari. Zan lan tu, sang gui chen jar din ki ji chi dambu da gandari ji bi chwa da ni. Chi ga ka lin chen ni yin do chwa da ni ka lin di san no dong shu. Lin chen kan jo la, nga ka chobo yo da la chwa da ni ka lin da shu ji yin.
1: Nada Mijel Xiaqiong Nan Laga Nyaqiong Chulaga Zhubu Chunqiong

Chobo namba, ta kong la nyi bi lo ji nyi bo de nyi na, ji ba san bi tong zhe ji lin bi lo ji, ta ting jia tan tse si ba tang, ji ba ka wa tong zhe ta ji ma, ka san zhoma nyi ka lin bi lo ji, nang li ri si ba de nyi ri. Chobo tsui lo ji di nyi la ga bo xiong na, ka ba an zhang zhou ji jie go ngang a du jia ni, nga zo tang zhe wa xin ni ri go xie cho la ri. Ya chobo namba, ta xiang la na ju jin sen ba bi ri go si bi lo ji tong ji yin, ta rin ka sen ba bi ri go si bi lin tsi nong la, sen ba bo ka zhong do, tsi rin tong zhe nyi ma lam mo, din zi jia bo, ta rong yu zhong do, hi ra pa din ji jia, ri go si bi lo ji, ta de xie o bi, qin na ba nga zu lin tsi na xio bar,

pati pura sangen gi tiya ngla cho dati me tsi sar gen gobi allah dati de nam sar gung ni di dati me tsi char do toge to da ye me gi tu cho sala cha dati me tsi sim che to gin jik se le su pi pe la ta hang am ndog long gen ro jin go so na long ge chi da do je zo jo to so chi mo tan chen ta ba ta so go la so ba ta nyam ta tan ni hu ta do ser bo ta na pan nam kan da chi le lu la se cha ni ma chan da da ber kon da ti ge gan la ser bo ta ge jab da yu ba ni mo so ga long ge gu ne cha ta cha ga ser ge to le den da da ta han du wa ra kar sin tu ser ba ta la ga cha ble men da chu da vasab du lemen da pulen da vaga yan to kan repon da ada kan kalbo taksin ge jenda ada sa kan mo tu yudi jenda ada tsu do ta maksun jenda ada na ka bol da jata kon da to hu ta mo gen zum do jenda yu ba ho che la chi sin ka tu yu ba chi sin ge kan da taksa yu ba ka la me tar ge chon pe yu ba tar kar bu chon pe xise te ye kan la ton han no ge chi da dor je do je to som som la chen ba da kha gu ba no tan ting ta che bi pe che ye ba mo mo go ba zri da polo ne de che ton ye ba na no da ta ton so ta han zin jab ge lo la che che ye ba che ge da tam zri da na do chi ta nga tsam tsa xio tang mi wei pur gu tu son duwa ta fu gi ting tong la tong na ta xia de sa me li ba ta khun la cho bi lung gi xi ra dor xe cha hu le gi sa xia ta xia de ngon to tse bong ba tang nyan to tu du mu la ta ho nyo rong yor gi sa xia la ho mun na ki tam xi bi jan long nan bi gi ne xia song gi mo la ta ne ter lung xi ra dor xe ser ba ho sa ta na du ba ta bir xi cha hu le na song bi gi tu lan ro tong ta biak tse gi ke xia ti gi ling kar pa tu nam la tong go te xung ro xio zong na tsang mi gi mo la ta ra ka xian xio ho lung gi xi ra dor xe ti gi ta la xia tsang tam na ru du te ve kan ra tu nan nam sa di ju ke gan da ta bi ba tang nyam ta ta bu len kar gi le de to hu nyu ge yor ge sa sha nyu ro ni ma tang kar kar ho se ba ti ge gan to te ra ga ta ba me ge ma zon sa ba sem ji ma ju le se ga tu ra ti du mu so ga tu la kan de pa da ka han kar bo la ni ma sha da yu ba ga me ne nyu so chin da yu ba so ngo mo la nya san ko da yu ba gan ta nen ja so ta da yu ba ja ka to na nga pa la so da yer pa so ji du me to ta da tu ru to ge ga che le ya sa so ta de ga che ta ne di sha du mu la long ge chi da dor je se ba to do ho nen sa ti bi ge tu la ta hu la ge ga ta ra la na so mo da muguti ni khibunde zo hinja no ho po ju patse pura ri da garu su pa bi topsi ri da ta sen du ti te tan ri da de se ku jam gi tan ri da tan do be sa ka te tan ri da po pa bo bu ba ngun ta he ta mun dong ga chok tan ri da kan la ti jang jang na da ta hu le la ka ti chor ba ka mo tun ju sam de gi le ga sa ta di da ro ga kar bon ne ka ba pa ba ri da kan o se ni ma sha sha di da kan ma po ne se de du di da top to shu da zer ku ku di da ga ser bon ja u sha sha ja ka sen na so gi o ta la se ni mi ni ba ta ta di da ga tun kar gi te chin da ta ber ser ga nyo te chin da ta ber gan gu la yin so kun da ta ber chen na la za do chen da chen gu la bi ga chi da ta ber chen gu la chi tin chen da yu ba chen ma ne mi se chen da yu ba tun ju ge ga chen da ne ta la ru tin de bi ga chen ten da ta bi bi ge tu la tu du long ge chi da do je ti ge go sa ta na do ba ta ber ge ngo ta ni la chi ne ne ti du ta u chen bi ga ser ba ta ne ni gu ni ma ne ta ser ba ti ge sa cho te ra la go ga sa na ni la chi le yu ba tu ta di ge chi du ju long ka wa nam ka ton ba ta ge ta ha ru long ton ba per ti ka wa a che ba chi da de po da ja che ba nam ge ka chen da sa tam te sa ki tsikhen tundri li ka chen tabne dik ya ba tang nyam ton long ki chi ra dor ji san ba la ho ma song che song di go nga a m po we ngos nga be m bo ko chu ri go phang vi da mon be po ri go ma song che song le la ta ti ta wu le ki sa cha ko ho le ning che zo zo xin ri zo ri me ge de zo zo xin ri zo ri chi ngo cha zo zo xin ri zo ri da kon den zo zo xin ri zo ri te xin xi da mi zo go da mu zam ne tu du long ki chi ra dor ji se ba ta la cha sen ki ta ne mar mar ma la song be ki tu lan da ka re yin ka chi sa di da ka re yo ga sha sa di da ti ki sa cho te ra che gi ri ka le chi vi le go ton ba ku mo do je chu la ku ta mu go le ta ton nin de la go ni ma ma la ku ka mu go le ta de ge ka do to go ku chen pe ma jun ra ta ba ser ge je be chen te ye na la ku je chen zan du ba la ya la ma ke san mo be dan der ke chi ti le ge la ma run bo che kyo da te me pa ku pon ra ra ra ge chu la kyo ge da ro ta de to le ta de ri da si de to le si de ri da se che to le se che ri da ngun che to le ngun che tum che to le tum che ri da che tong ge da ba chan da da da sa ka cha gung la chan da da re tun ri li ma san bi ga che da ne di yu ba da ni ma te ye ge che la ta ha ta hu le ka ge pon ju de be pa tu na ge na le to do chi na ta ti be ge tu la ga a ti ni mi ta la ti da mi ti ni mi do la ti hi sa cho ti di he me ge ma ta man da le zeng go la mo kar go ba ta be lu la ta kar kon le to so ni ma sa ge ta ka di da go la mo kar kon le te ne kar wo chi ge mo ka ho chi ta la ge le to so no ge lo na to be mur ge di da tun ru mo zeng da la ta ba ba ta hu le kar pon ju na ge je be ge tu la pon ju cho cha to to be pu gu na ta nga ro kon ro chi ke nga to ne ne de du ta han ha pa to la ye di ti ye ting gu ta na no ji san chen bar bi den te ti di yu gar pa pi ta den yu ba ta yang chok te ma nyik se yu ba ti ge gong tok ti di rong hong mur geng ge ta rong cho tong zo ta ta mar ya ji bi pir ju di da se cha ji ji bi pir ju di da se kar min chung ta pir ju di da mung fo tong ge mir ju di da ngak lang hong ye peng ji ta la che ma rik chu di da song la me ngak tam se di da da ma kong du bi pa bu di da zong chep ji te bi de me di da che me mo tang cha che ta ham me chen ta rong pong bo cho tong jer bo zo ju to ki da la cha bi mur geng pong bo cho tong jer bo zo ju to so rin che te di chen ha leng ge la ma ke sa jer bo tang nai kong ge da la te ji zo ji che pong rong cha chak geng
ta le ma ba cha.

ki yola lanta nyin zam dhe kong le ri ka gobi lurdyun ki iba na nyung rong shanak jarbo tatao katsi shibi jarbo ta hata minyin ki ki xe du mu jarbo ti ki manye di yin jang soju shi la narba norba selle te jarbo pe la lu rin zarban zarba selle te zende xing la nuyu ngi yin nun tu yor ko shi le la go top shang bibi lo xe yung tu tan lo dang dang nyung gu yor lan de da kete yung go mishi le zang xing de gin dama hu ba ranga rangsi nyin ki ri go rang lam lan na gasa da tu tere shi ki yola lan ki xo lo lurdyun lo zo mi ge po chu ki nyan rong shi zong na nyung rong yor ki lom bo lan long ge xida dorje serba ti ge ta chokhar ge ganto la ho nga so la ching ding dma hu ri serba tang nyam ta nga ro la ma kin kor ba cham do se ro ri fa ta la pe serba ma di tok yang bi lu lu ju ge ge lon ta ne nyu ro ni ma ta ji lon bo la cheme ge ma ta ma da le long ge dur ji ko shu ba ma zi xida dorje serba ta to la ho la ne zi ne yer la te ba ton de ge lon ta ra nga ta la ta pe xida dorje so ba da le da le bo a le ma a le da ri yang da ta

0: 도토다 tu da tiang kara, tokara du pe nyang zhai tong nong kwa jia chi, kong diya li jira che zi xiao qira tong ne, pan jura jin ti li pra yong jira, kandii tong jai ba ri. Ba zara nga zu zo pe tong ke ji zi nye nye, sin zi la pa, tong te wo sin zi wu mir ting kala cha ba tong, la la la yong kou ji me sin zi dien kwa ra xio jian ba ri. Da xe ra jia di si bing si yong ka tu ma, fe le se te ra ano yi, nye du xida la tiang pe ye chan che we, chang ka la ngo jia chan zhu wo dian chin nong, Ma dhanche dhanyin jilang ta xo ye bi, sabin siyang nian jayin rolo gongju nye dhu zhe ne, changgala cha jasang dhokin cha romo kowa dhido tsichil za jie yan xie jen do. Yere cintrepo nren tso ba, ba ka yi, yere yosarang jitin jakao cha longchen nintin lia kam ji, jitin nyanya biwa le cin no. Yere cha amin da, homo che chonga la zhalang saba xin jejir dhudar zige ye chi jen do. Pala sitin kasal ka ji, mondiang gosang cimbe nren tso ba, mawa mo di, Pasa le yi, jitsi nyinyan, nyilang sondra peka, yisara ji mumin nangzhu, tenyay kasa kacha sacha mumbo lan yogo zibara, nyantara yon ma joji jilang da xiovache, pimi nyidong ziba ye yabari. Dawa dimbe dami na rongchong sa yukwa la yonke mumwe duce kewe, peda yukura tong, kwasha la yonke, nongla lukin loma so mongta zanye, sangepe lasa miyankurum buzo ne hito zibara ye na. Dolo yaka gongsinka jenri ran, lasa miyankurum buzo cha ngenpa zi na, Rwa mtien cha dunche tiang ye tong jian rin caji tong, nyan re la chanyang rwa mtien cha jay tong, ni tong jian rin caji ba ri. Ndolo chan ta na cha zhongchir cha rinne tianne pe zu ting tu ya pil zama tong, zhongchir yong cha rinne tianne cha tianchi rin tong, gura tun tsu sang tong, chun tsu nga tong zang san ye ba ri. Nga me xie yaka zuo kong zhuchin la di ne su jian rinne cha tiang kong rin tong chir chan ba tong, mong zu mtien sun tong nian cha san chi su ye le yu to ne, yong bo gura cha dunja ye cha tong, nga tong ye cha zang ye ba ri. Singa nampa zo, ting di du xie san jing jing da xiu zara. Xiang lan daga le kong ne ge zhi xiu bei le jing yin da xin ru nu, ta lin jie di mo.
1: Nan sa gu li chan zhi zhi ra, sa kor ci zhi ra lu din zhu.
2: Gu yi lang dor sa dun ba, ga na ci zhi lu tu zhu.
1: Be jian le tu.
2: Be jian le qiu lin qi.
3: Sinkin da ba zu gong kam za da da ne bu jiao long chai nian zhe le kong kan gui long chai jie bu ji luo tu xu ju tu zu ji xia me la bu rang jiao jiao mei zi kan na wei ge zi xian jiao su yi zong zhe na wei bu ji luo tu le ye zong ne bu mei da lu da wa zhu gui da qi da za ge ci jiao kong wo zhong duo du jie xue li lao sa xi ren ge ni
4: ji ji dun ke wei ya ta zha ye tin ba jiu ge qiu de jie nian wa yang gong wen zhuo ge di qing jia ji dun zhen xin mo xia da qi wa ci dun tu ren da ge ge som ni rang di wu tu qia de pe ci ba qi wei gang gang sui wong 行动过马命杨龙藏不熟谢曲吉比丁过心秋露拉一则七八当有太拉电影西塞人员过给爱对这里来个咱们写规则款个但等你呢了等你七顿个托人大个爱家什么呢让你无头走呢大别的主把个无通过出行个等你大起来有行程呢了恰都

0: 아니 요텔티나 시세 응응고가다 자르디기도 응아도가 자르리가 디탄지날다 자니야 보조그레지 편가
1: 드네 치종가 나라 유지야 응아차 이제니 니마카트 챔트소 답단잠 라운드 치종가네 시디 치쵸브게 스마퍼 봄도사 치쵸브데 체 응아차 제니 치쵸브지 체 응아차 니퍼 니마나 치니섬 니드 조지 응아차 제니 예 타미랑가세 차친베 초용지 뎀드세바 Man tuy ni chulo ngongo ta sesen kukwe shatab lambi gu. Uyzaan so hingrao maang chewara wangkor yachay tundu san. Shajay mungtu lo. Puhu na gondro mimpi tuyungko chow. Nga gu san. Senpo saan ni lor nyekhe juo lo zo ni do. Hachi khatu. Nubzaan saan su tom menji. Nrugye cham dan rahong la ne. Yelam no. Hulo tripi ci nyebji chi la mi. Chia la daan de na jay sebra ci chukye ni nyekhe par khen de na. Dripto ma kar suwa tong khe ya lo ngo kar tani jin. So zan lo nam ngu su ya. Shuab yi samar towe top, zi ta tiri jing kudawo.
0: Zi zi.
1: Tini ta pweda rukpa gitsipa chio nga nalwa yuji ngacha yinna nima chiamte kachik chiam songo hidawo. Tini dabdan jiam zol chiam songo dabdan jiam ridawo. Pweda rukpa gitsipa chio nga ni pweda dimpa gitsipa chio yi samar gipala pomtao ti shokana kida si na shangal kidawo. Tini ci jubde che ngacha jayini ci jubji che ngacha nipala nina ki hidawo. Tini ci nyesom niti droji ngacha jayini iya tami rangang sen, iya tama girangang ta sen hidawo.
0: Zi.
1: Kab ti du yi ti ta chapa chimbo babi tu choko yong jayji digiri zi dawo.
0: Zi. Shilan daan de, njungwa, mechu lung somche kanshi jiwi, yo shira nangko chi yang chechun pa cinri. Shira ci somni, mingmar jukar nami dingni bi, wishu su tepa li dangba maang. Ci juki ni, basang jukar chui dingni rin, khalu juto si julo da maang. Ci nyanyi ni, mingmar jukar ngu ding nyonri chi chui bi, wishu su rangshung nui sir to. Ci nye du ni, basang jia dun suru bianba ni bi, du dira chalung to sir guba maang zi kuenka. Shila beda dukba da yin na lada, Mechu lungsongka kanshi chisalido, yo shili na da, nangko chiyan chechun batsin rinzon da, batsin gu nishayin batsin rinzari yo hinga. Shira ci soni mima jukar nami dingni bi, wishu su tabali tangba maanzi kuyanga. Da wizang shionda yinha shina la da, tabjido tangji shina la, tangju mo rezi inga. Dani ci nyeni goli yina la da, wishu su rangshung nye ci la dozi kuyanga. Dani bada dhubba ka shin batsi goli yu yana la, ci ba, jay, song, zhu, dun, ji, ju sun, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeshni, Nyeshu, Nyeshdun, Nyeshge, Sanchi Chichiko la Yinza Kunga. Da Gongli Nanga Nika Bada Chuba Ka Dahin Dodi Shusarko, Xiamla Tirinka Zaka Tsijio Kola Ngo Rishina.
1: Tini, da Tirinki Zaka Tsibjio Shina, Tirinna Pu Meta Lu Dawa Chukbui Tsipa Nyeshtamba, Jeda Jeepu Tsisom, Riza Dawa, Gama Chumtu, Njongchu Mech, Chuchi Tunxen, Jowa Zangbo, Pumtong Xiaan Da Hachikadu, Tirinna Mgo Na Jai Namguri. Ngaadu chuzu go taan shiru chuzu yibani la dostun saan kaal. Saani pyoos nyeh jay zaa mungmar njongchu meyach. Naani pyoos nyeh ni zaa lakba njongchu chuni. Yini pyoos nyeh soam zaa pob njongchu looni. Taayin dii puja loto xiu tsar.

0: Tommy Nadin Kion Rinjun Jie Tanju. Sali Tunbi Lehi Medu Ge Kumo.
1: Yonsu Gibi, New Sir Yumbu Yingusu. Sasi Logu Zunzer, Zenjo La Peta.
0: Zonri Logu Zeton.
1: Zonri Logu Zeton.
2: Ningen Jia Tobana Bazo. Tada Chichi Ningin Bandana. Pejong Longchin Yinchin Li Kong Kangke Longchin Jia, Zonri Logu Zeton Hibi Lecentare. Nga lechen zo xiong wa lo dhriyan. Che ni nga jun xie nga chui lechen sembar gajin xie. Lechen gong mi nong zumba po ba chu la ji luk zum. De chu tong kumi za tang sepo xie ba da lo dhun xie ba yin. Derung ka lechen nong kong ka luk zum xio di. Hema la yin be zhi xie bi nong ka luk zum. Non zum zhong cho le chui bi. Hien zi na ding xie ba da luk dhun xio ji yin.
0: Me bu xie ri bong tong yo mo la. Zong ri lu gu xie sing xie jir ni. Gongjong Santu Zongri Zetang De, Lochu Xiahi Jebara Ema Tsara.
2: Che ne Zongri Lugu Zetang Lichensem

Norzum chungcho le chupi xinze na ding. Nyehi chi kongto mennam la ki rintong kintong ki hali gubi kachin xin joye bate. Nyehtong choji luen dawa kyuki pi ci sonchi nyeji ngadur. Chunggui cenrik lintong jekab ringu kyu nyeji nyamdi ngang riyong himju kandribu kekhen xin seda pi wara. Nongdui na pejong xiongtong ka nyautiu nahyu le tunpi dochi nyingpar himju xiba le. Longo chi yei ngun to pejong xiongtong na marik chodo xiba denpang xixin. Hang sanggui pi kechen kachin te pejong nawe xiongyong ka xirik tong. Xiongyong ka densa pamar chakpi nakchong kuchu loju pion ke la diwe jabtin ju se kong xin nipa re. Chan na nyautiu nahyu chayu sakong kempi chaki. Chanyom tosi jatsui ngun le me yitong dunja yulong te. Xiang zatang kimi tsumo charing ki longo so, pejong xinza zong, xiago xiang norzong chungso cha yue. Pame yamech duyni roli changbi tuanshi nyeshong shikin ki yumi tsuyu. Saki tuanpo de tsa kutong, rilong la tsewa lime jangxin, ba zo triwe nukyu kuryuk tong. Namdi rongyin ki tsewe rongyong tuankong tazor teni. Kyo xii jen ki roli tuanshi shirik tong, togong xiong tong ki yulong detong tsambi, tsutab ki penyu mangta ki doyong. Dewi zong, Tengi kyaara timdui ngab chutong, madang nijia dunchu tenyosong yipi chungtso te. Uduu chi dunpa tong, yonrin chi mikze. Tegin tuirab kongpi chi nruyato tsangpi, deishi chi lambu sabahi ka todo sheyin yopare. Tuinjo ka namdui la kya tsui na, zombo jokui chi longhyur pechi we, xinglo tadu ngunpor ne yuichong. Xinze yulong te na, cengya jikrin kawi dami lo te, rilong tsama cha chiril tangsong. Talui shinda kubi tsi gonyi, nyuk zinpi pejong tsumba po tuyntso je leidung kudi xin. Zong te xiago xiang norzum chungsor tiandri xiwar xuekab. Chungsui nyamli panjur, mangtso namla ngumar je yumba panu xiongwi tamzang chawiyo pi matse. Mangar chungsui nungka tsiring dhamma tong. Tenba, samjil, sui nor je nropa uipung tuichim yipu chimtsongka mari lui chanyom kazong yumbab ngunzi ta na gor ngartong li gatsu yo pi. Chungtso shibo te talo ngui so upi nele chanyir yoba hiu le toto. Jontse na siyung rinpi uipung je chongyi tsegi te, gor yitong jale na udu topara tsesu yobara yesong ayin. Tuenchung dala hirin mangtso je ngui na juena tuenchen yinpi tamzang te tsona. Shir na pewe je mamang tsoro ranglui rangwang tong, rongxin rangda xiongwi pangpo nyaki yinla. Lakpar to rongja je joshio goyi xene longwa yechu kowe rinke chodri tong. Mama xilin pishi xiongwe dechi tozor ngui ta jimayin. Wen te rong ngui na jagpa langxor xiktar. Gabgar yulong kanta ke ngui zhong loju dedun cha sanwa ngobjir gawi. Pechi nirab loju deptir nongli ngui sar. Ngami nakchang na sajja chexin rong zhong tuinkong zomla gangar chi chong tong. Cho tong ciw mawa so, xir na chi mami long tong yinbi. Nga du so xiang sajjab tongyang sisi yu. Ngami natsang tsudu ka hiongcha dropjuk shetan korche loju yikyarti na. Tuirab jubdu no, gongsa ngabi tuizula singka desar longka rongzhong kyunye pe chakjate. Shilo chiktong chukja jach chakki lor, trenling guanche chari sopo gandeng tsengwa mapento kwenye. Tu ngari shoso chetong ka ngari kosong wantu duite yongkong so chopar shepatong. Dekabni natsang yon japo gandeng tsengwa ka hiorchong shechi yola. Nadu so tuyu rinpu nonsu layon cheri doju magwe pi. Yui tari yenni japo locha xe mangu sani siyon la mbu gochi yo patong. Penpo changjab xe pi madu xebyon xe cheri doju kor xebche tenbi zwe pati. Tangto nakchon saku je shuri gochong yebzi to. Ta, luk, ra som nola papde. Zetong tanon ndachong tong. Luk dugre norre. Ra dungre norre cipi, nor nga tong shekara lepje pi cisu yixui te. Gochu parcha chayung la matyo para, lepje cegi ta nam yang jowa tong mucho pa zui. Tekam natsang ka tsuduk sheni, lotar lasha lekung su yungmar kimo mar mar deje ki duntong bygo pa ma zi. Ndung rada yinchong, natsang la ndungza yu lukso la tencha geshe te. Lashi dungmar ye ka jatamba tong. Yang jihi ka nyi te, jakpan jihi ki jatamba. Tamchun rikir mar ki ja thamba. Mulan mangtu ngutam kar sungtum thamba. Yen yung dung nyingta jar ja tang tukchu tong. Dung su xianjar ja tong yechu koro. Sin ja tong, xia gu, wukpa, xiong, womo so chen gori ja tong kyo nga. Atung karpo diku nyechu koro. Jatsu se shiru ke chik tong, tridu ukchu kapu ru ke chik. Mulan hidri che tseru ke tukja. Chua ru ke tukjo.
Bozar ndasi ngodong jatong ngachu ke bugo batong. Temi nolun zobyub to mar sidi ke jatong je. Kyu lekung so kodu ngudam kar dunja. Kibra lekung so tadu ngudam chikton. Zugla kongtong tse podong la turi kana ndom nyitong zam. Tse hyangdom chikton zam. Rita ndom ngabja zam. Pulim ndom ngabja ke gohing. Teri tada la lepto je ndri ichi tso chukji la chasi sheto. Tsoba susu nong lebla hingni re-ren hi chete, tsokung susu genpun ndolin shete. Lotar penda gupi tse jingni tso gentong. Nyepa chichung mesir lado che, tsongma hienzar dezon senji zong tong. Pozo garpun lhenchu rinzong saru hyor. Jade chichen ngabu go he tong. Naksang la sisi chuksom yoban, tsuzi shena lotar tawi yechu kortong. Kema dunja kortong gupi nong to. To sili bu, poshin, hyabilin. Tolin, yara ladong, geze pion ke la yon, wila ju gubara, kado ngeme sati webe nanche, tuzong tong gubi ngujung lo ju che sento ndatar ko. Yina yon lo ju lan dinzun tong, yangyi che jepa pong gubana, kuyo zomi ke drisu hik ton zin yue de. Lo ju che tongi pemo che na, gabdi ongjo terim che sengon zongi goy ko tong, lo ju perim chwe che dongme jurim hik re. Rongja shizu ringlu che ringni ledun par chwe na, Kep gar tuyrep tong shizu nambi gyoong ka, lo ju che tengwe sarni doa shi ni, che jachi mama namla trong nui che sambi nyingtop hi chortu jokju yin hi. Tengkam norzong chongchu mangchu che deshi lambuta yongnyin chetar hi yin na hi na. Sargui pi norzong chongchu udu shirra hyogjang hi le ngobara, tayo chongchu shogri chuen godong jetong somja yebchi yedun simpata, marar chanyong logdong tse hi tarzi na, shogri godong yebchi yesom tsamji jonor yo. Ngunzi ta na talu lonjuk to mare chanyong yungba gor tuktung li gecho yue pa. Tegin trongso yung la lo tong luk chin, nyen chin, nyamri ta ja, kyo kala so shue ju yue pa ma tse. Zung ni xiang par che yung lam xiar tong to pa. Trongsep nyamli penjor zanzuk de, trongso uishor nyamli kang ngam omi tunzi lenu kang chungri ka kyo zam lenye she yin yue pa. Trongso mangso nyamli menkyo nong tu hyuk tse tong, gensu genkyo nong tu hyuk tse. Nga zu nukyuk lekar hyuk tse tong topcha genlin topze so jacha jasimba. Lolo lumpi shiba loptar hyuk tse jacha gochu goje simba. Juzong shukri trongso yung la jupi sheyo ba. Trongso mene tong shungni tense mienpa yo pa che zegu dunson kangchir semcha mebi tuenchen tazo yung la mangcho che dolo tsem yo che kuyo. Shantong ka nropi mebo tsu kebdi sengon zinkin tong turim che metra kebara ming naso takbi tewi jukbi lo ju tena ngasa ning yukdiwa tong. Nonzom chong tsu mamang tsu tingka char dichi denbi pasa payu hik chungin yote. Nye tong kyunyi lor chong tsu ten nropi chili nyangli kong ngay su tsukde do ngay tong tsambi piji che sangyo hik tenla pal. Mangu gor trazo jata dunchu togo shi hin. Kaptar tentu sonchu sobdun tong madang nyeja somchu nyamling nang tu hyukde. Shukzu la kotong pamne makang nang tu yakpa tong. Zatang jachu modong hin makang nang tu yak. Degi nge tsui karto tsitab kela tenne nrogli nyamling nyechong she gochu. Dene tabar nyamling zanzu ka nyenge nyamkor tong hyabgi nyamshu kepen chanyom cha zadun hirsung. Tsendin chenche korshu tong, tsendin chenche tunshe. Keli pi todam, tunli chenche lenyer che shepa maze. Nyetong kyoson lor gongrin desen kaki ke hyuk che japcho la teni. Omi tunzi lenun kang satun shepi. Menge char lenun kong te kyoa tong mara. Lala, hyo tong oma so tunshi shepi rogyur tunzi namna chun yung penjur panun che trupcha kechen tu choyo. Nyamli kong ta shizo chongri goyokor tunde, shugri tuitong jakso tong, ropa mangso kuylong ka reshin ngumen tudub lenun. Zhongzui nongto nyamli sakong nyewa so, tabhi namba kirikye ni doyon la papsa na zhongzu shibu panjur gongpi tonghin yo pare. Meluji geba na leble reke pe hiyakba tsamli, doyongu nechui na semkang la kyohi meba tong, loka kenju meba tare. Duram nyeke pi panjur tong shizu shibu gongpi nrozi na mennamche samchui le demyo. Doyong omar mennamche deshi tsorsim na cegi mandawa nacho yo de. Norzong zhongso tabi sabab tuenpo tong, longkuk te tabur kya tsue na. Lok tuen chan roli tuenshi nyershong tong, wensam cha rongzhong tuenkong peishu ngopi she juye ba. Diwi tingrab cha mangi dregui tuenchong shiwa na, li lapo hik zawa ni me la. Tang tong jekab cha machapa me bi shamzi tukor tong tretam me la. Diwi rinpa ka ka siyong ka mama mangcho lan zin bi zikshong tong tretam me ba hi yin bi.
中村芒草南极森巴的大家做速速的就业巴雷。

0: Ina, kari yiki dang, kari xio na, kari sui na su de da chama, zon ji bang da sui da.
1: Rang ki rang la nying jie dong hya cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu dong, pa ma dun chi, ganyi lo kar su hya cha dong xiam jie xiong tu.
0: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang da, qi ji po chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la xiu yue ma ri, Gali yi a yi, song na ru.
1: Ndorna,
0: du deri ni song, tso a jie da zhe zin chi yang, rang zi rang la wang wi, tse la guo cha zhi ni, rang ge rang la nying jie dang, rang ge rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do na nang di, sen kang chui di jia za wa xi bi, Dei tang ge rang ni tang, dei tang ge xie zu zhun ge.
2: Chang rong gu ko de luo re la, jo gu dian jie ri xie na. Luo re re wo chang rong gu ko jo rong gu. Ni du cha pang de, ji tara ding ke le zhe ba yin. Chang rong ni du jo nguo yin jie la wi. Zao lian che ting zang zou jo chang rong ni du ge yin jie jo nguo da re. Lore tuji tara nguku lenian jeba kuwi nido chabon chudwa chiji ye. Chongrong gumi la rai sanye rai ye ye la, lore chongrong nido ka chisul mnda wa ting. Chongrong guku sabba joze, tazi nido ngengu ka pinu ten to. Nguku joji cha chitong ta, zangkura nini zangkura ye ye jisa, nido nguzi tenpa yenbi. Chongrong tong yon na, chongrong cha nyanzang ni changwi, ninka jechang ta tong taba ma zi. Chang-rang nidu ma yinpa lang guwe ninka tsele to. Dere ting, ma tsume chang-rang chibi duce ma tingpe nganji, zangkura nini sangbar nung, chang-rang nguku jona zung. Chang-rang nguku jokou cha zaten na, nguku cha ting rung. Chang-rang nguku joma nyongwe dal chou ne lo ji par cha tsepara. Tumarang nguku joko ting ni joku pa tung, nguku jope pa to zangku ye yen gu. Nguku jo nyongwe chiba yung chara, nguku ting cha jona zung. Lo ji lianbe ziba tong, ma tamar la nguko ting ji ma tu jo mugu pa te yin. Nguko jo pe tuko na, nanjin chongrong nguko jo ne zangkura ni ne yo ngur ji, tusin nguze chupa yin la, dal chou ne ji ngur ji, nguze rang yin ji yin tan ruwa ri. Rongjal cha sani so su lo re chongrong mong da chi pe tu tong chi pe, tu yin mnda we go se, nguko jo pe ma la chongrong chi pe tu ze ma tian bing yin la, Rangu ka nupa tiankara khati tsi chi. Sani susura nguka jaupe tuche nyarta kete tse te, nguka majaupe mala rangu ya ya ndenche tsi gupe truyen tiangu. Lutu ta nguka jasawa nena, chanra nguka te xasin ton yon na jibwa cha wuta jaugu. Ma tama ton na yin lochang la tumara pangwa xasin ta jaugu. Ziba lena ton, lochang ziba la latu ta jau na zonwa yin. Chale changwa nyangzhe ne tong, chadu rongyin cha nire zang ye bi, nibe xaxin ta changrong guke jia zhe chal dowe ninkan jang se bi, jiba wu da jia gu. Changrong guke ma jia ba ngan tong, jia yu ta gongda la tonon chi gu. Gati mali bi xoxian ten zhe jitara tochi zhi gu xe na, changrong guke mu zhe bi mi guke jia murang. Changrong guke jia zhe dian jia yin mi, yuan chung jia xil ma bun jiwa tong, zhong ba, nazo long ba. Tsa jie ba, nguo na wa, nguo ye ko ra, tong chi pa, jo mian long ba tong, ju ba. Su ba na wa tong, xia wa su jia nong zilin jiang zai bi. Ngu ko jo ji ka ma san jie di ne, ye lan ro gu ba tong. Ye la tian ji nga su li po zi gu yan, qiang rong ngu ko jia dian jia ka ti zi ji. Rang ba su su niang ngu chen zai le kang tong, ngu ko jia bi le kang ji qiang rong ngu ko ji, jin di min bi nong zila da yu zilin zai de, da ji ngun zin tong, ta ji su jia za wa bi gu.

Charan chitaran ngengu zhigu xe na. Charan na nido rongxin cha nguani cha yayan la. Dela chibara cha sochu zhita mi bi. Ngengu zhita chajar hachong kalche. Charan chibet tu se mumun dusa la mundro watung katien ruo gu na katan jau gu. Charan cha ngengu zhita zuwa na. Jai na jian da lapa zomra trwa su rongxin cha zonda la tonon zhigu. Charan nido na kawo jai ne chin ruwa yamba tung. Yina yung, nipi rongka kachatong nacha sola lapa riji ngupo yinla tupra zeze. Dela wong bazu tesepe ma yincha dela turi zena, changrang nidung guo se. Dera ting, che zome no, dazye cha lapa zomra zuji, lache zoma la lapa zegu. Lapia olam cha satya la ruti zeji, nyata lapa zomra zegu. Nipa na, nadi jopa wong lo lawe gao se, katan jate ma yinba la changrang mungo wa zegu. Sumba na kumbe no kao sabba jiwa tonon tse de janta gyekan tse gu, nga so yon lipra tse gu. Yiba na zatong ka ti ne nangya nyongwen seri sawa tong, tsoje pyeshen sun du bi seri ting de ngo tse tong sato ka rai mungbo sa gu. Tele yin chikura mungbo tong gu. Nga na lupang yondara tse pa tong, lawa jeto tong jeso la tongjir tonon tse gu. Drupa na chanrong hengu jo gu. Chang rao na ni jimu xe mian bi, tia la trao mu gu. Rongye tong yon na, chang me la chang rao puji, gongde ta ming mtien para tutu ta ming kong la song ne, ming chu zhe na trao chi njang la wa yin me. Gongde ta ming mtien para tutu ta ming kong la song ne, ming chu zhe na trao chi njang la wa yin.

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zonggu.
1: Detang guna seishwe ji banglang manuwa xigu. Seishwe ji langdur mahina nga chui lingqin xiongtang.
2: Shangla chanrang jitrang kengu jibbe gora ngote xiexe na.
3: Jai na nyan jain cha zatang la donong za gu. Zatang luteng gu kete che na un. Lucha ningu nupa jetur tong to. Nangze nangche wa rai ting cha na. Lupang detong la xanta ne de. Njiji mala ka zile nyamba tong. Luteng ka nidong gu pe nupa jejin ta cher ne. Chanrang cha nidong gu se. Dewe zatang luteng gu ting gu de. Gongche tong nga cha ci yo tiyer je. Tsoche pyesheng su su, luzang suji cha rai nhatu tingba tong. Tsoche pyesheng su sindu pi, serai mongta tinggu. Zatang luteng gu tinggu ba tong. Mongza mongtang zi marang, tele yin cha mongbo tang na zong. Nipa na ronglo la zongda wa tso la tongtong ca gu. Ronglo la zongda zi ni chanrang ngengu zi to. Chanrang jia nido di, lopi nido ye pe ngujie kongrang la ritok zi ji. Yong chara ronye cha naka la ri ni ngu qin jia wang xe ri. Dewe jimbar lopar zomba zhaji na xanda ka ji. Nangjian yong lopa tong, mei, na, ka la rito ma zi na zong. Dele yin lopa zhaga ndoji guanlian yong ni yong da zomba zhagu. Tatang cirol dan roka katang jiagu. Katang jie nido zawa ni ngu muto na ong. Katang jiaba de nido pingsian la nguwa jianyang da tong wi. Cito zongbo che jie jie yin.
4: Detang de na, tsumin si shu bu, tsumin si shu, detang ka la yong.
1: Lui sin di na, duen dang di xin yi, duen dang di xin, lui sin di lin zhong.

Somba na, lucha la yongda la tongtong tsa gu. Lucha yongda la jipa yong tongtong tsa gu de, pier na chang chang tan ruwa tong, jopa, rungko lan ruwa, gong la jopa. Tenje drata la jiwa su tse na, luto jesong tan jir ne, nidong gu bi nupa jeting ta tongto. Ya na, nga su lipo la jipa la tongtong tsa gu. Nga su lipo tong, nindong chamba xe lupa di, tikara lucha ningu nuxio jesong ta tongto. Dewe zangala gong xe yan rang, wu chang xe zhe ji, Chang yuane ngal suwa tong, nindong changpa xe lu na lutuk jie to. Nga ba na, kao jiwa la tong tong za gu. Chang rang jia nido de na, kao jene pingchang lang guwe nido jie yin ba tong. La bara ta kao ten ra, jia mato bi koyo wu nguo la wi. Nga cho jimbara kongbo guo tong, tra wang che ne kao jie rin jo gu. Jindin cha zangal besa di, rao yen na kao jia su nes kete za gu la, momong cho sa la ten ra ma song na zong. Chowna Changrangja Ngumi Jabala Tonong Zagu, Lolentong Luto Xinbimi, Tawi Rongjinja Niyebimni Ba, Minchu Mana, Dawa Chowne Sangparja Zipachia La, Lojanta Changrangji Ngumi Jona Zung, Ngumi Jona Dachi Zangguji, Dazi Ningu Nupa Tene, Changrangja Nidu Ngu Tobayen. Ndala Tsumara Sahi Gubaxena, Changrangja Ngumi De Tanje Jabachanji, Nanyong Kuo Chibaxen Membra, Lojanta Jagubayen.

0: 조남초 멜라시리다 디탕가 히시고디신조 차와키위가스 기니사쿠니바남 실한주연바르가위 깜빈즈모나 실랑외바라 도다 체마다불라 도라보유 옌아다둔 두장기무디 시파라 사조람바다 디에디니 마순중위 닌카키위 디에나 기니사쿠니 깜바포위 지친히인비 디에게드라 응고시 그탑 가히진 게니 차가가키라 춘진간리시그 기니사쿠니 깜바포와 응고시나 기니사쿠니 바난지 니바라 히그바나 멘비 나히 차가가키 레바라 춘진시제디인 뒤도도 차가가키 난체현니 선토릉괴바당 뒤다 뒤스 야샤라 따제시디 미지딘츠 게그미라 다그 yin tama gyo gantho shi di, tama ti na cha za kun di gambi ma rewa ang xie si pa tang. Ni ni, gambara mi xion ti su mun yu ba xie gu. Jini sa kun ni gambara po du ji, to mi ga la, gang la zhi pa tang, kai chi za ba da bu. Sa zir tang wa, xie ba zi wa tang, se nyan xie ba so ji, ni da tun pa yin. Ci mo ra, ni da di da, Hapar sebo yu. Gatira nebi, gambar sunsho yabu shi gu la, dito do, gambar kyubar ten yu mi dan, shihyu ti yu mi, seka gi yu mi so la, daji shi gu. Gatira nicho dinja xiong yu chi, lansin, minkang la suni, mingyu shi gu ba li, randu ji, dusi shi ba so na, dini murungwa yi. Suni, ribara ngungo shi ba. Ribara na gini saku ni gambar po wi, Nidra hiata ki yin, kini sakur nipa namji, gambi zangzha la hendu sagu, lambo dito do giwa dang, gambar diwa nidun zingu, nzumu para na jeba dang, gangzha dangwa, hiwa piwa so, ngungo gantu shigu, kini sakur nipi, nikra, dakya nyambu shiji, gambar juna yabu yu. Yini, chaga jiwa mangaba shigu, kini sakur, Gampar pobi, nipa gidu dhishina, tanju chagi mandangwara, gampar mare chakin junwar shela, gampar kyo gubi, celaya zhuwi nyinga kimbo yu. Neto do, gini sakwe nipara, chazi nijir shungchi, gampar kyo gubar tubi, nyinga gikin zhuwa yin. Dewi gini sakwe nipi, chaga ngakya la, chunzin sheba da nyando, chaga jiwa ngamin laya, hendo sakwe. Yahyo shungna, nipi chahi da chacha la, chunzi gangli shi yendo, dito do, gangbi pacha la, miso dache shi badang, gadiye pacha rinbi nito shungna, dito do, mingyo shi gu. Ngani, nianjin jia desung hendo gar kimbu yin, nanjin do gangbara dache shi jiro gong gu badang, gangbara zangzha yabu shi ba, dito do semo jawa, gangjin do mungzho wa, gangjin do silam dang, Zhuilhan mugunba, lambo nanjun du giwa da, zhuwa, shiro du suni gushu gangchan shi guba di yin.
1: Zhuju lambo mauna yang.
2: De nyan zhuju sawa yi.
1: Zhuju nga zhu junglan tu kore nyungzi cili gordi mudungwa dang, kore jenjin rola mudungwa, chora du ni kore mudungwa, kore gunga
2: Tsang

0: 소 유치자 라링 위리토비 냠뇽히나 시소샤 야카케트 로소 멘쉐당 샹치 로스 람버라 카쇼비 자딘다비 다오나 드링글레치나 베종 챤도 중 제일 호롱 중 로중님비 게긴 따힌 니마라지 로니에셔 하잠 베이 게긴 제 샤린나위 지르남 콘키 로스 따당당 로티 탈람 디기 미사제 냠뇽당 전지 강다 토미콜라 단니 휴여
1: Ani tu jami jelo anal soy likapur ini ini pun. Tet dana seni tapar tuju sama lah baik lori jomjom sili dili.
2: Yes yes.
1: Teng tambo dana seni undang yang ngah lori lori coba baik ini ke lori ke lingga lele rugo.
2: Jiji.
1: Tiang undu kat tuju ngah ke teng jana nangsa lah nyu kucik jauh tuiso.
2: Yes yes.
1: Tini Lorong tambah ni ada dua sesiun. Macam lorang ta, si nyangku roy ke kasir itu tu mangkia ke ta jangan nangsa le nyu semca. Ia ngas macam tu cuy macam, ya macam. Engkau tu cehi kasir sana j cuy ber. Yang ngah nyentuh jami kusong ni lah tu ni nyu dun cuy so. Yang lingkai cingro masa nyu pegu cing lingkai masa. Tu ni lorong tambah ni ada cium ber. Cium tu ngah Lorang sumpah cakap sulit yang lorang ke gigih mandang sih, engah lorang cuba ni aja terus sulit. Lorang cuba terus engah je tin tadi nyu nyu cuci terus. Tini ya cemun de tangga cuma ke zina ke lorang yora zina nyer. Zina rere nyu yejer yejer. Tadi tu tata cegi tu tiba ke lorang tak cedur ko zina reyer. Tadi ya cemun engah ke yang lorang cuba nol je tinin. Tadi Nyo ni zasam chui suan.
2: Lez.
1: Dino lo jino pa jita chui li ya hui tere.
2: Ko sindu saba si tewa.
1: Haa, sindu saba si tewa. Sindu saba na tewa. Ta nga ta sindu saba tedu senpa hajan gash. Kher sinna nga zil honra ya jen ju li ka ta naba na chi tongto kundua. Dini ta nga ki yang lorong tambo chiyo. Nanyi lorong tambo chilgo. Lorong tambo chiyo nde ta lorong tambo nga zinra nyi yor. Chintong nga zil honra nga zinra yi yor go. Nga lorong tambon zinda sempat dan zinda yimpa ke bagi lori ke lingkungan kaya. Di no tangat datang cerita nang asil lori anu la macam mang gengen kan tangguh mandu mandang di tangat cerita nang tengah zinda anu la zinda cerita nang yo jing nang la ngaji ngaji jing nang la ngaji ngangar cendol cendol de jado cuci cor. Nanti lori cerita itu jurang di cikbar ya ta bagi mang nada. Nyona da jikpa jik zhangra yini tan liza kyo yung de tan tan lingan te hajang jik chepo rindu
2: jita
1: jik chumze tuyen se ka rindu tupayi jumze tuyen de rindu ta te tata loro nyimba siwa ta kuzo chizhara ko ngayki lozen tritang te se tang ka chando nyanghe loda ka tritang te nora sikayo chizhana loro tangbo ta nyimba nyan zo chiwa long duyan ta nja jinjin de ta xin ra zo kuzo lo tang chizhara ko tana rikpa kji Jaya tang tene jokhol jokte jita ata teke lingkeng tang tene ngatsu zangkor konjok le ngaso yora re zangkor ngaso kala nyog le chisana lingkeng jikbut yagami mili junze chen sena ta nga ke lote ke zanzi le jizong ne ta zo qia ndalo diya mo shishong na zhe te xioba ke tuji mang qi hui changma ta lo chen zeng na la ta nga ke xie zhe se ta mang bo shihimi mesil junze chisana ta nyog ka hali tene nyog lo chung ta ta ta lop lo chuk kala ta ta tong tong yidwa a te nyog chisana rutab santo ondargo samto ke tene nyog di chil lepa cil longtang ta ta jana nangsa ke nyog lepa cil longtang nyan rahimi da maayi na chisana jana nangsa ni ngama loja taong targo jana nangsa taong ne kuzo ta ngoso ta chisana ta Sanlong tongtang jo yen zai ten dhaa manda. Tengi kandri yin naa sa nga, za sanlong na qenpo tong la, ta nga ngaru jin nipa ka ci yin nong la, ta ti ko la, sanlong tomo tong la, sanlong tong du, ta kandri yin naa sa, ta me yin la kacha chen yin du, na tsuma da ka len andri se na, jik ta len jan ji mada. Ta jama kasa kasa song, nga jana naa sa ta na fu jen zu su ta na lo ki, ta ta na la, lao shi yunpa ke lingan ke lao shong shi ke goga ji ra shong. Ta ti du kuzo ke jia xie tini yindu. Ta nga su ke yina, peru ke yina chi sana ta, sakul yina ta, jana nangsa ni ya zang tu, ta nga su ke ta nye xu, su chun ke jia rik teke ta nga su ta pala, le pala chi pa ha jang wara. Jia rik long tu teke ke, ka li yamu jian nui, chong jian teke rina.

0: res te und singe zo de chisna chazen so cha de ta tets zo hin ta singe sa ti ta de he ja man sek te lol pa zo ta tni tni si jila nga ga bo me ta te mo mang ma ta pin ba man do re de da man sel loyal ta sha gon man de na loyal ta sha ta gon do re na re ma re te und ni lo che ti di ta zo cha pan de ta to lo ro tang bo da lo ro nyen pa lo che ka hi ta Jepal Pandrosak, Pena Chayana, Lotsenye, Lotse, Jigdrumji, Lotsenye, that Lots Tendido, that the Tambo Mung, that say, the Jepa, and that's only Tripandro, that the young, that Gigan Kahik, Jepa Los on Jamaris, Jepa Los on Jamaris, that Jepa Los on Jamaris, that the Lotsenita Hajang knowledge, that the Hina. Tang Neo, that young as you got to the Gigan Ketan, Jepa Los on Jigdri, Imanio, Shimanio. Tangi pajit tat ni inji mari san sam. Ngi jama ngi ndi tan di jabu ta inji ji ke ta jong de ta de ge no hen jer de ge no kin de dosan ni mar re ke ja re jong as da ta den de zo ta on de ta ke ja de ge chong ma da lo song ri da ya ta den de re men dosan ta ta de no dos ja jama jo ba lo song ri da ta ngi jo ba tel zo ne chen bo ya
1: jo ba ana zu inji jang de zamba mi ma bu ji ge da zamba ye de 민직지고 성조 전에 엔트리비에 나와 시작도 와 지리에 대한 통문도 직접 다 제발에 냠도 나교 달로를 신신도 지리에 대고 비주 단살리도 좀 변토를 가도 와
0: 네네 드네레 된 거마 다 인지지 이게 답이나 문측들 다 도기보 통화향 그게 사탄 그 문측 문측 진요명아 다 망보도 인지 전용이 니마르라 다 문측 자리스나 로존나 데 니마 선바스 이바르 데 문측 니게 저 바 옌도
1: 제제
0: Jama ngay sanu ta kecha hingwa yidi mansi karashi yin kecha hizimidwa. Ta ngay ya ta ti kuzo ka ta inji yiga zhiongdi gyoba lo zhongchi tel tona kebo shikidwa kenk. Gyoba tanri lo zhongyindi. Ta ngay ko bayi gyoba rizan shu gyoba rizan ngay ki gyoba tel gyoba tel lochen kalashya ta lochen nonji mansi pachay gyoba ngato ni zhoji ta sinri thotu ma kuy na ya gyoba ngato ni zhoji lomal go gatri. Ni ngay kecha sanu dhitsik ta Laporto tan siogo chak inja maze zinina tantana horare tantana ngak chesana nyogo dile lola zonche jopa tanda nyembo man tre te kecha lo zonche tanda shen nge ten kike ngazo kecha tan chesurko lo zinti tan nda mando zang genshi kutahi kanzhe yolisa ta tanda kuzok tanda hiyona ta ti ngayke tan lo zin sudi tanda mambo ndoayi ta te kuzok tanda pahi di kuzok ye chigi mando ngay lo zin bayi lo zin riri lo zin tri wana ngay lo zin ca nye hiya ta manda na ngayke te lo zin tri lemiang tri na nyingbo ma ri tanda jizu na nyongu di gohi ma da na nye jok tri wanda ngayke ta lo ro tambo tanda tri wanda ngayke lo ro drogba tri ca to ka nyanyo ta lo ro tambo nko na ya tri wanda ta ngayin doyanshi ka hiyok chenpo jan ta ngayle ta sa tambo liyan di ngayrang ka nyanyo ti ta ngus ta dunchal zoli ka ta goga yanda ra rana dunchal ti nung ngayke ta na nyogu dil kisa na lo zin te kini mayamon doyanshi tani ngayke mui to kama zaru jasa kong na lo zin zaru ta ta ta lo zin tani pan doyanshi de chala tani lo zin hi tri zo lo zin hi tri zo ta tong yina jazir bai tun lo zin zini na yong zha lo zin zini na ta tiki mungbo da Tā tīgī yāmu rīla sā ngī chāna yāmu rīda chāna shītā. Tā lō chēn zō tī shītā ngā tātē mā rīla ngī kī tēl sā jāng kī tēn tōng chēn tī tsālī mī ngī. Kia sā ngā lā tā lō chēn zī tī ngā jī lō chī tī nyō na gēn shī jī lō chī tī tā tī yāmu nī kpa rīda zō dēng jō rāi chī tō lō chī tī lī mī ngī. Kia sā ngā tā lō mā lā mēng tōng lā zī kī tā hī yā tī jū tū zō yī chī tū kī tā ngā lō chēn tī lī rī gu rā nā rī mā rī. Tē ngā jī lō chēn nyā tī gēn yā tā kī lō chī tī tā tī lī tāng lēn rā shī ngā yī kā mō mā wā rī. Chesana lenta ra rin do no hidan. Ngiki lenta ti no ta utsuk do taipi do junon tsuma tsui do atayna ngay chayna. Chesana ngak lo tsen ti nyo le lop ta lo tsen pa ti wanda nyo ka gandhi zhang ka wanda ngak tindri tili ki pati ngumaya tanda xin ziyo xima ngak gigin ta che me ke che lo tse tita dung na rima re. Ti wanda ngak chesana tso cha chesana nyo je leba no le ta sahi tenpa ta xin zin yo toro shana chayna. Tā tīndi yōndi, tā tā tōng yīna, ngā tsī yīna, ngā chōng lō chā nōng rōndi, lēng kēsir jā bōji rōng, zōng kā chōchī tī sā, pā chī ngī dā māng chī tō mā tsā mē yā. Tī tā tō kēkil tī kī, dē rā mā chī ngī dēng lē kōkō mā ndō wā. Tā tī kī mī ndi, tā yō kī dēb tī, lō tsī ngī yā mō mā tsī pā, tāndī shī ndō yī jīna, ngī pān dō yī, Nyapin dhyan, nyogan nyapin dhyan, tindri shiki na Gwa lini ji lakcha ti ngay tindri dhino tsuido ri tindwa jima kito na rima ri Ngay ki lozo ti ta tong tong tsili tiri ki jungri ji ki chi to ta lozi tiga shi na 땡이 태가 주효 건을 요거들 주효자 문동

0: tenu ta ti tsu sar tu tsu tuan sri shing ki gen yang yore, jenga ki gen yang yore. Ta tal hao da ki chi zirgu ta chini sakri, ta cha chen ta cha tanga ta yamu ma re do re. Ta kanga ya pa chen yo ta yo jiri te, ta kanga maza me li pa chen ta hao da jing la yong to jima re pa chen. Re di ta hao da chi zina rung yin ya jen rung hiyo, ngozi ya jen yamun rung hiyo. Ja na nang sa chung ke chang do chi ka wo yin na an tang bo re. Hao da chi zina jok chay tanga ta na ba ta yamu tamo re, chi zina nyo li chi tsui chi wana te te ta ta si de, te kama ma yin tanda tong da, te chi zina denpa den tuk re dar. Jang re tong na ta ma na tsuma da denpa den tuk re.
1: Arwa.
0: Jana nangsa chus to lora loma rire nire manro to zon marang longro na shin chadu kazo ki yik zi tongpo tong jana nangsa lora tong tiki to kama pache kama rana ong pache ong zin pana pa tong na ngay chana yamu ong sa da chan shungi tongpo ong to jashua zog jir kuna ta jana nangsa lo pache tumir lo chok zin sa pache an tangpo su da zongka chuk chuk chandu zongka chuk chuk na an tangpo su chuk shintir
2: gana ngana tsui labda di da chik buku yuzin kama dana ne da kama ya thwa kya thungye rishi yo marwe ti kagi na
0: nga zi tana shetan kuma ina nga zi lorak da kama ya cha thungye jirik chinti kani rishi na shukdu ta jayi nire
2: les les
0: tansan tani rin rima ta rahim da chisa na ta dalo ina nga zi chinu na kama changen di mbatu tenken di bayi rindwa bayi chanto san tsama yanda na ne an tangpo yin sari kyanyo nani nga lo zin rindu ma na nyo yeb ki tsori di bayi ka ta zhang zi kyanyo goch gochik du tsa kachi rindu ki rindwa ya tenye di yang bayi rindwa tsenka an di chi chu rindu si tenyong ka na kama ma tsari di chisa na lo tar manda wa yung gado nito jami nyi hi lo yin sa di di nga zi ya ten sa di chisa na an zi rindwa tenyong di an zi di yo zo chenpo rida An zi di zhō ma chō na, tēn kāma tōngpō yō na miya na kā tī dā, tēn rī tsī shī dā.
2: Yā nāng sā rō ma
0: tō pā tī rī, kā, kā ngā dō wā.
2: Tō rī. Lē sē, anā tā tī rī ngā kīlā ngā tsī lē zhēng kīp jēn rī tāng nē nā pā, yīng tā pō nē tō jē nā shū yī. Anā mā wā bē lō ndē nā rī dē, nī kīlā kīchā lī lī dē, nī jīk tī bē kī lē bē yūr sē chūm rī tō bē, jē shī mī tī shū yī.
0: Yō yō yō yā shē yā shē tō kī tō kī.
3: Zhō bō nā bā tsō, lō bō nā lō mī yāng tī tsā mā yīng bā, xuē yō nīng tī jē lō mā sō shōng xā jū nā, lō sō bē wī tō mī sān tī yīng lā, tā tū kā mū yō yāng yīng. Lo so di xie zo pe ji dang du ni, jun ti me ba ju ju dang gong pi dong ju ne, lo so jun ti pe ji yong yi la so zhe. Di er ding, lo mi sa du jie ni ba dang, gun xue lo song zong xiong, xio yong jie pe ji ji la xiong nian ji, lo so ding le ding la ka xio ba dang, mamang jie ndi lo gang te bi, lo so ni ju ne, ga qi nang ga, gang qi yin nong.

chubu chanchan so. Dirangka, nga da mija sibe na silin cheno la, nga gulo chun chubu chumo yo de lan donji chuan na. Rongja ja, ni nga hyuzhi dambu da gandari. Zalantu, sanggur cinjar dinki chichi dambu da gandari jibi chua dinin hi. Chigiga, lin cin nin hin to chua dinin ga lin di sanu donru. Lin cin ganjo la, nga ga chubu chun chun yo de la chua dinin ga lin da shiji hin. Nada Mijel Sachong Nalaga Nyachong Chulaga Dubuchunchong

0: 요코르제 덴제게 차바 셴나 동녀르샤
1: 호가 크라 남라 지나 간자 코르메제 암드 유지 공이 차프다 쉽지 뭐야 봐서고
0: 내리 크라 요코키 미치바 치시 주불람라 로추 조에쇼 도이
1: 넉주 크라 첨대기 님마 샤제시 해주다 어구 드롭이 셴네 니지기 님마 오 치치다
0: 참도 크라 별제제 로마초네 시조 크라 시퇴기 님마 톰 잡어가
1: Ningzhi kuila, darga dang kengbu so xingzhe gi chapa mongbu pomne, zhexi damsang gi zhuzha lang lang zhalan nogu.
0: Xizhi kuila, lole gi chapa tianga pomne, pangzhu gangu gete na zhui jang sabiya la.
1: Simo hlenge, tengdi tongde chablingi li zheng chama xuxin, gaji kirane ngani gi li zheng ya rewa dang gongcha gari yunile, tegar jidu naro na, jidu xeba angzha ni jik sum gu sirsa sirsa uriya ur.
0: Dara re. Chena zhe nga nyege lezen la tuenpe samcha dan rewaar nga nyege yas shik ma re la.
1: La!
0: Ka zhu gu zhe shi la.
1: Pong doi chob li, ho e me long yi.
0: Ka ka zho zho, mi che nying bu yi.
2: Zhe zing chob som je shi chu chu yi do gui chi chue na. Ngan zhu rong ni ni kya sing gi ting la sem ko she bar nga ni gom sing yu. Rong ki rong la ling ki zi anyong.
3: Mēlū tō xiāwī zōngyī tī māyī pēr, sēn nā lā pā nī, rāng nī jē xīnā gu lā nī jē zīng kōng xiong nyū ngā. Ngān cī, xie zō jīng zōng dāng tūng dāng tē xiong nī xī jiāng, tū ngō mī zhōng nāng tē lā nā yū xī ā nyū.
2: Tā tā, qē rōng kī tū lā wā jā tōng gu lī qī wī nā wān dōng nā, lēng kī kō sī mā rī yōng nī. Rong ke rong la hebi kelem de la kyung zam sen tong. Nzamling chweden zanzuk che bewe him yu nyek ke ke no. Nzamling mari yong che zhombo che. Chanyo ma je che chi ni, ma kik la semkang ge chen che gangi che hin yue che ke yue.
3: Tena, zhombo da angi zang he ga la yin di. Tsingan ma chi tu ni me ban ji du jia yin bi ma mang bu ni dang yin. Nga chi san bar, sen la yu bi ku bu da dong her, chu gu de da ri ke zu si nga chu mi dong na. Kya ni yun jie yi dang ru ji ri sang si.
2: Wen zhong, gen mang bu hi la, du la song ju me ba de du ru dong su sen jie ma dang wa ga la yin de. Kor duen me bi do chi mang bu hi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rab je Sengkang rikpi lopun vro e di, Sengkang detong la cenyi tabde hi ya yo de. Sengkang detong jen je du nam yin yong le la zun hi, nye kor je menam zewi chong go yo. Dengda denyi lekwar drop tom na, nye ten tere ganga jen je shawa yin hi me je song yo.
3: Wen jiang, le ge nye hiu jie cowi zhe zir tan ji zhe yi gen. Rang ge zewi zama bo chou da, pama bun ki, Gani loka nanda renji bata rindu si na. Gya rukwa jingba tabi yu senda gyadar siya a.
2: Sengkang ribi lobun etali yinda dar song yu de. Roni chi gaduk dengi sheken de. Shiyu kuyuk soje shen dada mayin para roni kikbo yin. Gangza so yin yon rongla canbi comi shetabi demju yu ge song yu.
3: Rie de, mei me ci xie dang gei rang le mei ba ga la yin. Ngan cui yin jie tong na lan zi bi u zu xie ju de ya ni, rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin jie xiong dang.
2: Duan wo mei sem xiu xie ba ne, zao wa ni duk ju mei ba dang zha ga ni yin de. Jiong nong dong rei qie ji long ni, rong ge rong la sem xiu zhe ju de yin la. Jie ten ter, sem kang jie pam ka pui bi, pam ka yin yi ji ni jiong mei.
3: Dina, gari yi ki dang, gari xio nang, gari sui nang su de da chang ma, zong ji bang de sui dang.
2: Rang ki rang la ning jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zama bo chu dong, pa ma bun qi, gani lo ka su, xia cha dong xiam jie xiong tu.
3: 让给让了

0: 汤仲仲帮助日历音音剧
1: 在南尼鲁剧年终奖讲大骂
0: 低加加蹲地天天做节目
1: 八位多绝人物给三种
2: pegi pela deli doki madam u khata na gi yando ri ta tun ri ba zeng ma de na pong sang bo ti top ju sum ta ri do hi hi ne te ne long ge da la do ju tu ta si ne xio o ni ma ti ye ge shi ni na ja ren ja da ma jo ko ren ge de ma ma ru ja mu lam go ba sa ru ja tang la ma xio tang ja gun be ma ru o ro ge sa che ma tong zi mi me kha ma su ru mi ko che ma bi ja lu ne li la ma tong tong do si la ma ta ne he ru bo la ser ge ma hon jan so se te ma bo ti yu bi ge tu la long ge chi ra do je zo ju o sa ta na do ba to sun nam tu chong ge na di ya la che ne ra ge san tong jen king lo ju se ba ta bu tu hu tu ta ta bu le ge sa cha la go yang me na sing de de ma ri da yang me na gon bu je ge di dan do kan sa ten bi la la go yo go ko di dun go ko a long da sa a long so ka dong ge gune cha ta cha ngal sar ge to le den da ba de ta han du wa ra ka sun tu ser ba ta la ga cha ble men da shu le da ba sa bu le men da pu le da ba ga yan dong kan ru pong da a da kan kal bo ta sing ge den da a da sa kan mo tu yu di ge da a da tsu ru ta ma shu ni da a da na ka bo la ja ta kon da tu hu ta mo ge zum ru ge da yu ba ho che la chi sing ka tu yu ba chi sing ge kan da ta sa yu ba ta la me ta ge chon pe yu ba tar kar bu chon pe chi se te ye kan la ton han dong ge chi da dor je zo je to som som la chen ba da kha gu ba no tan ding ta che bi pe che ye ba mo mo go ba ta da polo ne de che ton yin ba nan no de tan ton so ta han zin jab ge lo la che chen yin ba che zhe da zam zam da na do he shi ta na zam zam xiao dang mi wei pu gu to son du wa ta bu ge ting tou la ton ne ta xia de zam be le ba da ge la to de long ge xi da do che chou le ge sa xia ta xia de ge to ze bong ba tang nian te tu du mu la ta ho ni ro yo ge sa xia la ho men na ke tam chi bi jan long dan be ge ne xia song ge mo la da ne te ren long xi da do che ser ba o sa ta na du ba ta bi chi chou le na song be ge tu lan ro don ta ya ce ge ke xia ti ge lin ka pa tu nam la tong go te shu ro xiao so na ngi mo lan te da ka chen yo ho long ge chi da dor je ti ge ta la cha sen ta na ru du te ve kan da tu na nam sa di ju ju ke gan da ta bi ba tan nyam ta ta bu len kar gi le de to hu ni ge yor ge sa sa ni ro ni ma tan kar kar ho ser ba ti ge gan to te ra ga ta ba me ge mo zo sa ba sem ji mo ju le se ga tu e ra ti du mu so ga tu la kan de pa da ka han kar bo la ni ma sha da yu ba ga me ne nyon so chin da yu ba so ngo mo la nya san ko da yu ba gan ta nen cha son ta da yu ba ja ka to na nga pa la so ra ye pa zo zi du me to ta da tu ru to ge ga chen le ya sa son ta de ga chen ne di xia du mu la long ge xi da dor je se ba to do hon ne zai ti bi ge tu la ta hu la ge ga ta ra la na so mu mu da mu gu ti ne xi bu de zai yin ja no ho po ju pa ci pa ra ri da ga ru su pa bi to ci di da da sen du ci te tan ri da de ce ku ja gi tan ri da ta do be sa ka te tan ri da po pa bo bu ba ngun ta xi ta mu dong ga xiu ta ri da kan la ti jang yang ne da ta hu la ka ti xiao ba ka mo tun ju sam de ge li ga sa ta di da ho ga kar bon ne ka ba pa ba ri da kan o ce ni ma xia xia di da kan ma po ne se de du di da to xiu za zer ku ku di da ga ser bon ja 我想

Jakatsena songi ota la se ni mi ni ta ta ti da ka tun ka ji tu chin da da ber sar gan yo tu chin da da ber gan gu la yin so kun da da ber chen na la za do chen da chen gu la bi ga chi da da ber chen gu la chi tin chen da yu ba chen ma ne mi se chin da yu ba tun ju ki ga chen da ne ta la ru tin de bi ga chen ten da da bi bi ki tu la tu du long ki chi da do je ti ge go sa ta na do ba ta ber gi ngo ta ni la xin ne ne ti du ta u chen bi ga ser ba ta ne ni gu ni ma ne ta ser ba ti ki sa cho te ra la go ga sa na ni la chul le yu ba tu ta di gi chung du ju long ka wa nam ka ton ba targi ta har ru nong tong ba pirti kong ba an she ba hip dak du pon da zi ya she ba nam gi ka tian da zi tam me tep sa ki zi hien tun ri li ka shen tam ne di xia ba tang nyam tan long gi xi ra dor ji san ba la go ma song she song di go nga a m po we nga vi mu bo ko shu di go pang vi da mo ben po di go ma song she song li la ta ti ta wu len gi sa xia ko ho li nying she zo zi xin ri zo ri me ge ding zo zi xin ri zo ri chi ngo ta zo zi xin ri zo ri da kong den zo zi xin ri zo ri te xin xin da mi zho go da mu zan ne tu du long gi xi ra dor ji se ba ta la xia sen gi tam ne mar mar ma la song bi gi tu la ndo ka re yin ga chi sa di da ka re yo ga sha sa di da ti ge sa sho te ra che ge yir ka le chi vi le go ton ba ku mo do je che la ko ta mo go le ta ton yin de la go ni ma ma la ko ka mo go le ta de ge ka do to go ko che pe ma jun da ta ba ser ge je be chen te ye na la ke je chen zan do ba la ya la ma ke san mo be dan der ke chi ti le ge la ma run bo che kyo da te me pa ko pon ra ra ra ge che la kyo di da go tak den to ble tak den di da si den to ble si den di da se che to ble se che di da ngun che to ble ngun che tung che to ble tung che di da che tong gen da ba chan da da sa ka cha gung la chanda ta tun du lin wa san bi ga che da ne di yu ba da ni ma te ye ge che la ta ha ta hu lin kar ge pon ju de be pa tu na ge na le to do chi na ta ti be ge tu la ga a ti ni mi ta la ti da mi ti ni mi do la ti hi sa sho ti di che me ge ma ta man da le zeng go la mo kar go ba ta be lu la ta kar kon le to so ni ma sa ge ta ka di zeng go la mo kar kon le te ne kar wo chi ge mo ka ho chi ta la ge le to so no ge lo na to bi mur ge di da tun du mo zeng da la ce bon ba ta hu lin kar pon ju na ge je be ge tu la pon ju cho cha to zo bi pu gu na te ngan ro kon ro chi ke ngo ne ne de du ta han ha par to la ye de ye ting gu ta na no ji san chen bar de den te ti ye gar pa pi ta den yu ba ta yang jo te ma ni se yu ba ti ge gan to ti di ro ho mur ge ge ta ro cho tong to ta ta mar ya ji bi pur ju di da se ta ji ji bi pur ju di da se ka min ju ta pur ju di da mu fo dong ge mur ju di da ngar lang hun ge pen gi ta la che ma ri chu di da song la me ngar tan se di da da ma fon du bi pa bu di da zo che bi te bi de me di da che me mo tan ta che ta han me che ta ro pom bo cho tong jer bo zo ju to ki da la cha bi mur ge pom bo cho tong jer bo zo ju to so ren che te di chen hen leng gi la ma ke sa jer bo tang dai kong gi jer la te gi zo ji chi pong zong sa chen gen ta han le ma ba cha gi lo da che di nam ge kun du ja da de chen ya ko de te de a khung la pa ti te de a khung ran ri da ri go bi lur du ji ba to de te mo hun du da ho sa to ber ke ge yi zo ri ri nyung la ji to shi sa ri da lo ka ti nyung ta kon sa ri da ti mi ti nyung gyun kon sa ri da gu gi mi ti ja sa ri da ji mi gi chong da pen sa da tung da nyung la po bi tu so song bi yin la so cho sa ri da ti gi sa cho bi ri me ge po ta wi che le che gong go da kong ba xi mo yin ba lu la kong ba se ta ta ha sa yan zong bi pur gu zi da de mur gen ke sha mur gen ke ne tu chul le dor bi lor jun zo je pong ah ngi ge xin le ngi he tsak yur gam go ke sha to so te ngu go yul la xiu bi cho gong nga mendok tak rong cho tong zho a pa pung ba chi yuk mi xin de zi tu kam tar ke ke sha ngi ge xiu a ka de mu xe ne dhan dha de ma jen tu chi mi lun dhan dha nga ha mu po tong ke ji ju de ma nga mendok cho tong zho jing yin go song na tak rong pong bo cho tong jer bo mu te dha lan zho bi tu la pap ti pe nan dha ma xiu go na ta ha ta yi ta pa chok tse ji ta la sir ki dor je tse ji jen da dor je sir bu wang dang to son zam len tong ni ma shan da ta bur tse meng a zong bi tang sen ri da yung ta pa chok tse ji ta la tung tong ki dor je tse ji dor je kar bu wang dang to son tong kar bu da ba sin da ta bur tse meng a zong bi tang sen ri da kesan nor be da her sici ti me rum bar di rum bo che ta tu hu ru che se ti gi gan to la ga jin ne zi chi ba ma zi cha yo te ka la ho pe to na ya an di yo le ge ja lo na ra ha le ke sa gi da la se ju me da da re re tu na re re da ho jang gu gi jo la se ju me da ta re re ji na re re o hu chi ji do ta de ye me da nge sha me gi li ma da ho du mu cho lo la cha go da ho lo ni gu rum bi sha na u do ta pe di tu la ta da zo da lo ni gu rum bi sha tu ra ha du bi tu la ta da zo da lo ni gu yo ge sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la ta ro sha na u do ta ne

ang ma hin da na ye la nyu ge wo ro ge sa cha bo ri ne la cha na bo ho ja bo pa sa da ri ne la

Chobanamba, ta kongla nyebi loji nyebo de nyina, jiba sanbi tongra jilinbi loji, ta tingja tamse jiba ta, jiba kawa tongra ta jima, kasang joma nyikilinbi loji, nangli ri jiba de nyiri. Chobo tsu loji de nyila gabo xiona, kaba anjang joji jiego nganga du jani, nga zotan jawa hini reko xie chola ri. Ya Chobo namba, ta xiangla na ju jin senpa pi reko xibi loji tongji yin, taringa senpa pi reko xibi linci nongla, senpa bo gadru do tsirin tongzhe nima lamo dinzi jiabu darong yudzhong do hira padin jijia reko shibi luji dada siyobi qin naba nga zu linci na shobar gasi shi jiyin da nga zu ngon la yizi ni yinbi senba bo gajun jia payo yobi pama do zhubu zhomo yung darong senzhu tanji la puyu luji mundu shiba di nyata jenyin go

Chopa namba, tada che jia zin yibi lin cin da na, bo jiang long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia te tong re za lin cin, rong yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ge ren qin yin, xiang la nga zi yu rong yang ji xin kan lin cin jia, na zi lin cin, sen ba bo ra ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi de cho ri. Kasi che rang di ji lu jing tong jia la ga bo yo ba ma zi, lu jing tong jio to, ra ni jia ge zha ni, zhe yin pa ma do bun xia ni, zhu po mo la mun tui zang po pa san na, te ka ka pa an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie dun jie song ge jie ni, ka pa an zhe tui to ji, go ming tang, sa wi an zhang, ta rong yi ga an zhang ca ma la, ji le go song le go tang, ba da ya jie an da na ji, di ni ka pa na zheng go xie wa ji, hun la an ge tang po di na na, ra ni jia ge cha zha la xie to ba tang, yana angi nipa di nana chobo pinchu par kaba jani nyada jala xie chori jian chobo chola zoje na geja xie chawa dang lu yi tong chaji yinje para ya ji anda de na ji ma ji ru ji de da chaji che ja ge da rong ji ja zhe de xie ta ji yo bi che na bi lu yi do men zai ga mang po ji la nga zui nyin ta ba ni ge si xie ji Ya zhubo namba, da da ri ga long jing ka par song yang lin cin nong la zhubo lo zan jiang cin tang, bo mo, da rong po chong ji jia zhe de zhe de xi yo bi, qin namba nga zi lin cin na xio par ga si xie ji yin guo. Zhubo namba, da ngon la zhubo lo zan jiang cin ka tong yi lo ji de la jin yin to.